0: Shalom.
1: Shalom.
0: Mwavire honerera ngabanduru tireko maete. Nditolere nsitwa luha erisi manyamuhanga okubyo si ebikatuikira na hutwangerera byo no mutima omubukirira no muiketera. Munabwire si hamwe mundu ulwe wasi kwanga bya muno mo munabwire. Wamabya muno nyamuhanga ndia kukola ya muno. Nerushanga luha akakulinda ali wetu sabirwe erimu waticha okwetutsunga. Neryangirire bindu byosi omubuyimbo bwetu nganema tute e grasi. Kama mtu anapenda yote naweza kuwa neema. Fumbo la imani. Mwasinji nyebo si okusangera okobu herewe munawire. Obutu wa metzi misiwamo na bakara batano. Tuma vyuwa emibiri bakaya kola. Emibiri yoseyo yiro komuaso o wa kanisa. Neriye tulalania engolo mbuya. Tukaba sunzira mubiri mubuya. Nenyu netutubu singo kutu ne mubi uwa. Situ se situ luhe ere basabera. Narisabera abangase nyuma kubo. Base no mubwa kundi mubiri uwa nyamuhanga achine monji. Ererimari chiniri nene na bayesi nebake. Bwana awe nanyi. Bwana awabarikie ninyi na kuwalinda. Bwana awaangazie ninyi uso wake na kuwafadhilia. Bwana awaelekeze ninyi uso wake na kuwaletea amani. Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na ikae nanyi daima.
2: Amen. Nende ninash

0: Monsenyeri Sekudi Paul Melisedeke akabwakikonene ngambe abakristu ibapokera ebishiba biri hika nere ikatera nkokonene imyatsi eyo ngambe muyakorekire omubiro bisatu okumusi owenda tukutse wesita mwesi na mugongo omulo abantu bakabuka abamashahidi be Uganda byabirisubwa enyuma busana na makoni wa Ebola nakabwaki ngambe abantu ibabe no bukiriria abakristu esiba kwama olombo lombo nakabwaki konene emyasi ngai neno ngambe abantu ibakomana nayo ndeke ndeke bakasakana na sikofu prasisi kibira odusize na kasese komana nebyo biribwo ne obutabalibwo kiwe ki Uganda nkoko nene emyasi ngai neno epilirinaji kishasha koleka omubinde biro akabwaki konene abakristu ngambe ibakomana ndeke ndeke ni myasi iya makoni usana ni myasi ikalakalire si iwete vaxe si iwete uwalia ni myasi tu erisicha obuyonzo ukumana ni vivakulua vichiku uribuwa Monsenyeri Sekudi Paul Melisedeke imakubuwa vyo omochinywa chino na katedral mater ekklesia hii
1: na kuhusu kurudishwa nyuma ya azimisho
2: okukwa manane risubigwe nyuma ya mevala ya Uganda ya wa mashahidi ngawe ndi mwangiri ya mabindu likani ayo no muti matekeme no wichi omo wichi riria no mwiketera na ngoko abatavali na bakale ba nyubunya asaba na bere tubwera tusikaye emitondekerere ayo buyonzo busana na riyirindo kubukundiwe Ebola tuyirinde itube nebene kundi twa mabirinda chetu ariyikaga amarengi kania ibinywa na mategeko hasa kutsibu au abapolitika awaka hukaya obosu ametuko nebende betsebu ni malwa kalire kwenene alitwe twangana chindao
1: naweza kuyashinda.
0: Promise nko omo myaka ya nalaba abapolitika banzi mubasane myase olombolo ambu bakabochi amakoni we bola share na binumbyale kabandu banzi iba trusiania ne myasi menze ya hena ukomana nko abandu banzi babakalwa ne bipya ibikotikaye eritunza abandu bakabochi bola siri na bandu banzi ne bihanda benji ba ruchinga eshonjo sikwaso ukomana nko imyasi muyaenda chitachitia aba politika sikufa cha bandu se bakomana ne myasi iba politika ukomana nko ni bukoni obutawote evaxe sibuite na mabalia abandu to bakana bokobyala ne ri sicha emtu ndekere usi obutabali okuya bandu baiwa tikayende kendeke na hona bakali baya makangiria omusu divizio EYC Tsombero omochiro echa muri olumba tonirinde kwisikira kundu bakaba nko abakulu abaherase abalima na bakoro basika emitu ndekere usi okulona bukuni bwa Ebola yo kasereka tawoya imobwiro mu binyo bino kabochi omulukura tulu bale twana mbaka bwonko kone abantu bale bale kutsebusebu
3: tukabura bwa tuti omulu bukuni bwa virihika yo tuye watikaye tusha respect ya mamezero wavya kahulembere ke karasi kumbe iya bya malavabo na sisabuni shabyayo na ama kashi ne kumbe bana baira kuo kandi kumbe abakolivi kalande koma vyumba sibata hata namo sudo bukoni sibutu hike kwela
0: tuba misenko umbe basanga bine bi abandu bane mbula ngabahire emetima yo hai naho nabakabala ma abandu erwa egoma eriasa umunwe obutembo kuselo no besubi beni yo burisuka yalo lokomenyo kwa mananko imyasi yabira sachita chito kwa manano bukuni bwa bola yomasika wasinja ni mwandichi owe chitongole chikuma echika kumakuma abantu abawute metroka umuye sanga bine bimo kakanene chini becho moto butu muchuri chine chino nkoko nene eriba la mayabandu yabira kalakala kusibusibu imo kakanene nkoko nene uko mananko chuo cha Rwanda chabira chenga emita noiku wacho ne chuo cha Congo imesi ya barita sa kutibutibu wakabu wachikunane barita sa kutibutibu masika wa sinji na kabu wachikunane imesi nga yaneno ya barireka sipangasha sunga akario akabana kuse echeri wa echubandu wangana lusha omo walama abandu iluoyi elu romo yundi biaswa tukwame umuandichono uechitongolechi uma echi ipeve echi kabala maabandu umuvinyo binu
4: Vika tukendera ya kundu itwa yeya akayangi kama bisha ongezeka yoyo muya matsuka umulu ikendi kolamu keramu makutsi biri tukande vitu mabia galo kundu kundi yoyo tunemuta talukangu kutu wangabia naho tuwa vitu tukaheka bandunda atu aro tukande ya tukaheka bani nulumbukolo reyenderako ilu atsurukuro hondata aro bakandi tsukiribu ambosu wa santi kute swa sansenki erike vute ngokova na viri ya chinge mipaka aro tukande